orang nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamoa da pucua galau parawa. Utang dini nyala kasayao kapi paong gula ngao tubo arambam mau na sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatay ko ngikita kleang keno namo maku ya bedao runo runo ngedo tinengawo guntuar ba simban na tubuah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagura lembang tubuah gemo.